0: ngihamba, vuka, vuka, wembathe amandla akho.
1: Right.
0: Unkulunkulu ke into mayibalulekile uyayisho, mangabe iphinda nawe usungasebenzisa umqondo wakho. Uma into ibalulekile unkulunkulu uyayisho, kodwa uma eyisho eyiphinda sekunezinga elithize lokubaluleka kwayo, singasebenzisa umqondo wakho lapha ekhaya. Ngiyabona vele, ngiyazi ukuthi udakadiwa wena, awuzukuzwa vele ukuthi noma sekuthiwa vuka vuka uzoqhubeka ulale ngoba uthakathiwe wena. Ithi iBhayibheli, vuka vuka wembathe amandla akho. Okay, ngendlela iy'nkinga esezikuhaqe ngayo akusavukeki. Lalela, kunabantu abawe financially abangavuka, kunabantu abawile ebhizinisini abangavuka, kunabantu abawe ethembeni abangaphinde bavuka, abangaphinde baba nethemba empilweni. Ithi iBhayibheli namhlanje, vuka, noma ngabe uwe kangakanani uwiswe. Kunabanye nje abawiswe izifo ey'semzimbeni wabo, akusahambeki, akuvukeki, kuyaguleka. Lalela, ithi iBhayibheli, vuka. Uthi omunye, nivuke kanjani umprofethi ngoba ngicindezelekile? Angikhathali ukuthi yini ekucindezelile, ngizothi namhlanje ngizomemezela into eyodwa, uzovuka wena. Ngoba iBhayibheli ithe vuka, vuka. Lalela, uzovuka wena. Kukhona ukuvuka kokuqala, mangaba lokhu kuvuka kubili, kukhona ukuvuka okumenyezelwayo okuyi-warning kuwe. Uma kubonakala ngathi akuvukeki, lalela, kukhona okuzokuvusa, kukhona amandla azokuvusa. Ithi iBhayibheli, ukuze izinto izokwazi ukuthi kwenzeke, vuka wembathe amandla akho. Number one, kunento okufanele uyembathe uma ungumuntu uphila. Kunento okufanele wazi ukuthi izokwazi ukuthi inqobele igama laleyo nto ngamandla. Lalela, ngizokutshela mina ukuthi musukulala kanjena ikhalifa, musukuhlala kanjena izinto zingalungile. Vuka, uyazi umuntu noma ethi uyakuvusa wena awufuni ukuvuka ngoba uthakathiwe wena. Kwesinye isikhathi inhlupheko icindezela, ungafuni ukuvuka. Musukuvuma ukuthi ucindezelwe izinto ungabisavuka. Musukuvuma ukuthi usizi olukucindezele nohlangabezana nalo lwenza ungabisavuka. Musukuvuma ukuthi inhlupheko icindezele ngale ndlela yokuthi kungabe kusavuka. Ithi iBhayibheli, vuka, vuka, vuka wembathe. Ngizokhuluma ngokuvuka nokwembathe. Okay, nansi ke into. Kukhona umuntu izwi lokuqala lithi vuka, li-awareness, lisexwayiso sokuthi vuka. Leli lesibili futhi elithi vuka libiza i-action. Ma usuzwile ukuthi kanti kumele uvuke, awukwazi ukuzwa kuphela ngokuvuka bese ukuvuka ungakufaki ku-action. Kufanele ukuthi uzwe izwi elithi vuka maqede bese uyavuka. Ngoba ukuzwa ukuvuka nokuvuka akufani. Sewuzwile ukuthi kuthiwa vuka. Vuka-ke manje, lalelapho. Lokhu kuvuka kusangenzeka, noma wena ubona ngathi kunzima, kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi mina kuzovukeka. Inkinga awenzethe lutho. iBhayibheli iqinisekisile ukuthi kumele

sembathe something. Ubona ngathi uyehluleka endleleni awumbethe lutho. Ulula noma uhamba ayikho into embetheyo. Emhlabeni kudingeka amandla. Uma ungawembathanga amandla emhlabeni ngeke uzenze izinto. Uma amandla ungenawo emhlabeni ungeke uphumelele. Ukuze uphumelele udinga amandla, ukuze uhlule izitha udinga amandla, ukuze wakhe umuzi udinga amandla, ukuze uganwe udinga amandla, ukuze ufuye udinga amandla, ukuze ufezekise amaphupho akho udinga amandla, ukuze ube nemali udinga amandla okuba nemali. Ayikho into ongayenza unguwe nje ungenamandla. Bhayibheli ke iholela abantu emandleni. Lalela kuthiwa vuka wembathe amandla. Yingakho mina uthi omunye ngizowathatha aphi amandla. Lalela abantu emhlabeni njengoba babona bephithizela behla benyuka bafuna amandla. Noma beyothwala abantu basuke befuna amandla. Noma abantu befuna amavoti bafuna amandla. Emhlabeni ngamandla aphumelelisa umuntu. Lalela noma umuntu ezokucindezela ukucindezela ngamandla. Noma umuntu enzani na empilweni yakho kodwa udinga amandla okuthi akwazi ukwenza lento afuneke noma ngabe icindezela wena noma ngabe njani. Manje wena inkinga yakho awufuni ukuvuka wembathe into ezokuphumelelisa. Yingakho-ke ngampela kule service kulokhu kulezi nkonzo, lezi nkonzo inkonzo yokwembathiswa amandla. Lalela ngizobe angifuni ukwenza izinto eziningi ngoba sengikunikezile izinto kodwa manje nabanye bakunika izinto bakusikodwa into ongayembethe amandla awubhathiswanga amandla. Lalela kunomuntu ose omunye uhambile wayothwasa efuna amandla omunye wenza konke. Lalela lalela lalela lalela uthwasile lo muntu kodwa amandla awekho akelaphi umuntu baze bambize ngomthakathi. Lo muntu uyakholwa kodwa ukukholwa kwakhe kubonakala ngathi yinto engekho amandla awekho. Lalela nabathakathi bayamehlula uyakholwa. Inhlupheko iyamehlula uyakholwa. Uyathandaza kodwa uthandaza amandla awekho. Awusoze umthandazo wakho waphumelela ungenawo amandla. Wamthandazo wakho udinga amandla ukuze kuthiwa ungumthandazo wangempela ngoba usuke unamandla. Ithi iBhayibheli vuka wembathe amandla. Uma amandla engekho ayisokhe into ongayenza iphumelele. Nginesevisi eninayo amadeyithi akhona abekiwe. Kula madeyithi ngizobe ngizokwembathisa amandla. Nami uNkulunkulu ungivulele isimanga wangibathisa lamandla emva kwesikhathi. Lalela emva kwesikhathi kunemibuzo engizibuza yona lapho khona kwenye inkathi ngibona abanye abantu. Uyazi kubuhlungu ukubona umuntu uyafika uzofuna usizo uyaphinda uyabuya uyaphinda uyabuya uyamnika iy'nsebenzo noma ama-product owaziyo nawe ukuthi la ngampela uma ngimnikele insebenzo lo muntu lo uzosizakala. Uma ngimnikele insebenzo uzophuma ey'kweletini. Uma ngimnikele insebenzo izinto zakhe zizovuleka. Uma ngimnikele insebenzo uzophakama. Uma ngimnikele insebenzo kuzoqaqeka ibopho kuqaqeka amafindo. Hayi khona kutholakala ukuthi no usuyamnika iy'nsebenzo zinawo amandla khona ku-right kokukodwa nguye ongenamandla. Yabona ukuthi bangenamandla akusebenzi noma yini ongamnika yona. Umuntu ongenamandla lalela, umuntu ongenamandla angaphatha nanoma yini ephilile nesizayo kodwa yini ngamsebenzeli ngoba akanawo amandla. Amandla adinga ukwembathwa. Amandla adinga ukugqokwa njengengubo. Amandla adinga ukugqokwa njengempahla yokugqoka. Amandla kumele ahlale kuwe. Amandla kufanele abe khona ngisho olimini lwakho ukhuluma. Khuluma amandla noma ukhuluma. Ngisho umlalela, ngisho usawubona wakho kufanele ube namandla. Uma usawubona wakho engeke, lalela, usawubona womuntu onamandla ugila imihlolo. Umuntu onamandla noma evuka ekuseni, amadimoni ayanqanqazela, kunqanqazela iy'lwane. Mayike wavuka ekuseni wanyathela, unyathela umuntu onamandla. Ngisho kuthiwa abathakathi bebetshale ini edlekeni lakho. Kunento abangasayenzi abanumzane. Le nto yokuthi uma uvuka ekuseni uyalu uhambe ngedlekeni lakho. Kuqala abanumzane bebevuka baqinde. Kuthi umzane uvuka nje uqindile ngesineke. Uyahamba nje la edlekeni lakho uyabheka nje. Ubheka kwacingo ukuthi mhlawumpe noma mhlawumpe uyabheka ukuthi akukho yini lapho mhlawumpe okunembobo khona noma lapho mhlawumpe kube nenti. Abheka iy'mpahla ukuthi hhayi ziphelele. Lale usuke etshala amandla enyathela ngamandla. Uma ubaba engasenamandla ikhaya liyafa. Uma umama engasenamandla ikhaya liyafa.
ngoba amandla ayabiwa ingane yala ekhaya kukhona amandla okufanele ibe nayo umama wala ekhaya kukhona amandla okufanele abe nawo baba wala ekhaya naye kumele agcwaliswe ngamandla athile umndeni uma usuphelele kunamandla okufanele wembathe kunamandla ambathwa umuntu eyedwa kunamandla embathwa umuntu ngoba engumzali kube namandla ambathwa umndeni kube namandla ambathwa umnumzane kube namandla ambathwa unkosi

bese kuba namandla ambathwa umndeni ijule kakhulu le ngelinye ilanga ngizoke ngoba ngizoke ngiqhubeke ngizophinda futhi kunenkonzo elinayo ngizobe ngiwembathisa amandla owadinayo hhayi ukuthi ngeke uqashe inkinga awunamandla ngabuse uqashile qashwa kanjani ungenamandla uzoqoshwa nje sekuseni uzothi uqashwa nje ubuxoxa hhayi ukuthi ngeke ulijiste ngabuse urijistiwe inkinga awunamandla wena ulula wena awunamandla wena ulula uyathakatheka ngoba ulula wena awunamandla wena mbatha amandla wena akhona amandla ngizokubathisa wona ngomhlaka ngalamadate akhona lalela angingene kuma-product ngoba ngizokutshela le nto yamandla kukhona obhala kahle othiqinane enkosini nasemandleni ayo amakhulu ngoba uyabona amandla mayengekho izinto azenzeki ngoba ngisho uvika ngisho uhlaselwa lalela uzowasho uzoyasho amavesi nemithandazo kodwa uzogaxela ekutheni awunamandla uthi obhala kahle uthi uqinane enkosini nasemandleni ayo amakhulu la uthi futhi nobhala kahle vuka wempathe amandla ngisazoqhubekake ngikhulume ngamandla lalela angikhulume ngovula izitha nangamandla awo uyamizwa mina sinebhengela la ekhaya okuthiwa uvula izitha le bhengela linamandla ekuvikeni izitha amandla akhona okuvika nje izitha lu-250 kuphela akufanele ibe ziphutha lokungabi nalo leli bhengela ukuvika izitha noma abantu bafuna ukukuhlasela bakubambe ngezandla akhona amandla akuvika izitha okuvika izitha noma bayagaza noma benzayo lalela uvika izitha okuvika izitha unamandla okuvika heyi uyangizwa ukuthi ngithini uthole uvika izitha ibhengele 250 kuphela amandla okuvika okuvika nje izitha noma ngabe ziqhabuka kuliphi isayidi ma kuyisitha nje sibe nebhengela futhi lekha elamandla elephawu le bhengela uyabhukha uhlale phansi nami angidingi ukukhumbula mina ngumprofetha ngiyona inyanga ngisonisa ngoma ngiqhwasisa ngiqwalise angiphehle amagobongo angiphothuli angeza ukuthi ngithini ngusiza ngale ndlela unkulunkulu athi ngusize ngayo ngigcwaliswe ngamandla ngigcotshiwe ngigcotshele wena ngigcotshele isimo sakho kunebhengela ebiza u-3.5 laikha eyokwenza izinto zenzeka ungaqali indima endleleni ungafenjwa muntu ma uzokwenza izinto uvibheke uqale izinto ziphelele endleleni lalela awuvimbeki ke ma uphethe le bhengele le phawu bhengele la mandla 3.5 hayi ekuchazela yona ngoba vele ichazela abantu abalithenga uyabhuka ukwazi ukuthi hlale namphansi hlala nampela ulithola kimi nje ngqo lona awulitholi komnye umuntu bese kuba khona elinye ngaba ibhengela ngaba yiliklas u-7.5 lalela mina ngizokuphakamisa mina ngisho kuthiwa ufungelwe kangakanani mina ngizokwedlulisa lapho bathi ngeke udlule khona angiyezi ukuthi ngithini mina ngisho sebetheni bathini bathini lalela uzoye le nto izokwenzeka le la ufuna ukuyenza izokwenzeka ngimike isineke nami angijahile nginohlelo-ke olusha la kula mabhengela amabili okay kakhulukazi leli lika-7.5 noma inekilesi yakhona ne-program-ke enayo ngizozisho-ke iy'nhlelo ngoba ngifuna abantu bangene kwi-program ethize period of 3 months period of 6 months sisazokusebenza sisazokusebenza bawozi bemangale bethi kanti sekwenze njani manje sisazokusebenza ngisazoqhubeka ngikuchazeke lolu hlelo lapho khona umuntu angena lezi y'nhlelo yika-3 months iy'nhlelo yika-6 months mina ngeke uyabona kulezi zinto manje zokuthi wena ukwazi kwenza izinto zenzeke le nto yokuthi wena usudlala abantu udlala abathakathi udlala ngisho nje abantu abasafunda ukuthakatha bafundela kuwo ngisho abathakathi zeke ziyifunda amakhola zabathakathi uyazi ukuthakathi umuntu uzofundayo uyophela yonke leyo nto thula uthi du ngizokunikeza mina iy'nsebenzi mina umthakathi ngimbonya aheyize ahambe sanga nikhambe ahambe ekhuluma yedwa endleleni nodokoloshe bakhe hey kuyogugha impene yakho ngeke

ishaya amazinyo abe mhlophe. Same time, mina ngikhuluma ngezinto za same time manje, hayi ukuthi uthi azomhlophe kancane kancane. Abamhlophe kweqe uqeda manje ukuyisebenzisa, mawuxupha ngayo, uxupha ngayo, uhahaze ngayo, uhahaze ngayo, ngiyakutshela nokunye ke okwenzayo ngayo. Same time amazinyo abe mhlophe khona manje. Umoya lowo ayi, nya, finish. Una ukukwazi ukuthi ukhulume kahle phambi kwabantu, efuzo kwabantu, kuba lena inkinga le esingakhulumi ngayo, kodwa ehlupha abantu abaningi. Ngizophinda futhi ngikutshele-ke ukuthi omunye kuya kwenzeka ukuthi uthole uneyilonda eyilapha emathunjini noma uneyilonda eyikhona lapha ngaphakathi. Hey, la ma-products ami aqeda nya, apholisele indlela lela ezenza ukuthi umuntu abe nephunga, ezinqwayeze iy'bala esemakanteni kanjalo kanjalo. Nya! Yintsha sha, wena othi ukhishwa iphunga nje emlonyeni noma amazinyo akho agqwalile noma amazinyo akho awaqinile, uhlala ukhipha amazinyo njalo ayaxeka, uzothola le product amazinyo awaqinisa, amazinyo awasha emaqeqe, uqede umoya onukayo. Iwuqede nya, hhayi ukuthi ngaleso sikhathi iwuqede nje ungasaphinda ube nenkinga yomlomo onukayo, ngoba inkinga okungakhulunywa ngayo leyo inzima. Kwenziwa nokuhlela ubeke isandla la, ngoba nawe uyayazi inkinga phela, iyabona la siyalekelelana la fanele ngampela ube umuntu ube right. Sibe nomavuthulula-ke la ikhaya okuvuthulula yonke into okuthiwa ngampela ikalile. Xa kweziyichitho xa kweyini uthole umavuthulula besithole umaqondanisa-ke. Uma ubona iy'nto zakho ngampela ngathi ayiqondani, sabathe ayiqondani khona umaqondanisa, izinto zakho ziqondane ngqo. Kuningi bakwethu, uthole noma-1000 le product le insebenzo yemali, ma-1000 uma ukotha imali iyaphila, imali iyakubalekela, uthole ma-1000. Ake ngikuthandazele ngoba isikhathi sesibanje, awuthatha amanzi neglasi ngaleli minithi nje elilodwa. Gijima, ngiyazi lilodwa leli minithi.

ufuna umuntu mina othe umprophet ngkula ngesibeletho mina sibi sibeletho sami ngkula ngesibeletho mina ngiyopha kugijima into esibelethweni ungafunga ukuthi khona ingane khona isigaxa lapha kimi lo baba wala ekhaya inkosi yami odabo seyalaza ukuthi ay sithi siyenza awu sivele siyeke ngoba akusaqhubekeki angazi noma ama alsa angazi noma ama goldstone make wathi uyangicindezela ngivele ngiqhume ngithi awu yangibulala wena awu umprofethi izifo zidlala ngami zigidagida kumina ungafunga ukuthi abafana belungiselela imeshi enkulu ngifuna lo muntu mina othi nginezitha yonke indawo abantu abangifuni ngifuna umuntu mina ongasahlali ngisho nasekhaya osehlale kubhaceni lawa okade uhlala khona wabaleka ngoba kukhona impi eyayikade isiqhamukile ngifuna umuntu obamba imali othi ngihola ngolwesihlanu la ngisebenza khona awu kodwa ngomgqibelo lishona ilanga isuke sengibala uhlweza ayihlali imali esandleni sami ngifuna umuntu mina osesaba ngisho ukuhlala ekhaya ngoba kunonesdor omkweleta imali useyasaba ukubuya ngoba manje uzothi uyaqhamuka athi lo muntu hey kade ngulindile le mali yami lena kucaca ukuthi hayi akanayo wemlaleli wami lalela ngikutshela lalela musukwesaba manje sengikhona sengifikile ngiyayazi inkinga obhekene nayo futhi ngizoyilapha lento mina ngifuna mina lo mama lo nowadla isitokofela ngonyaka odlule kuze kube manje akakayihlanganisa imali yokukhokhela labo mama ama message akuthusayo uyawathola njoba ngikhuluma nje manje ubhace kodade wenu usaba ngisho ukugcwala idolobha uhambe ngokukhululeka sesayigumule imfonyo kodwa wona usayifaka ngoba uyesaba ukuthi ungasuhlangane nabantu owabathathela lezi imali zabo zesitokofela hayi ngoba wawuyithatha ngoba wawune hliziyo embi chabo awusona isigebengu wena wayithatha ngoba wawunethemba lokuthi kothi kushaya isikhathi abayidinga ngayo yobusunayo kwacaca ukuthi uhamba nesidalo esimbi senhlupheko kwangabe kusenzeka nanti ikhambi laleyo nto ufuna umuntu ofuna ukugwilika mina ngifuna umuntu ofuna into manje ezogquma ihlale sengiyisebenzisile iwasho umprofethi ngayisebenzisa imithi ngakhulekelwe enkonzweni ngazile ukudla ngenza konke kodwa awukwami ayangazi mina ngibona ngathi izinto azingilungeli lalelakhe uyoza uthi inyanga ayisebenzi zikubhokoze uyoza uthi abathandaza abasebenzi bese beyakukhulekela bekubhedisa iy'nto zakho kanti chabo bayasebenza laba bantu nemithi abakunikeza yona futhi iyaphila iyasebenza inkinga wena awunalo ulwazi lokuthi yini izinto zingalungi kuwe yini izinto ezisizayo wena zingakusebenzeli yini wena ungakwazi ukuhlala nomuntu wesilisa yini wena ungakwazi ukuhlala nomuntu wesifazane kanti konakele iphi kuwena lalelakhe emlaleli wami ngiyakumema ngolwesihlanu ngizoxazulula inkinga yakho wena wasetshenzwa abantu abangazani kodwa kwakungazuthi bayazana isihlakaniphi lesi sasebenza wena izinto zakho wena bayivala ngomhlabathi kwasetshenziswa umhlabathi

ukuze kuvalwe inhlanhla eza kuwe. Waphakanyiswa umhlabathi wakhulunyiswa. Watshelwa umhlabathi ukuthi umahadebe mvale neyingane zakhe woyivala. Kwaye umuntu ethuneni ephethe u2 senti lo omnyama wakudala, wafike wavusa umuntu ethuneni wathi, uyazi nje niwabula ubani, namhlanje ngizokutshela umuntu wakubulala ngaba ufanga wena, wabula usibani bani, ingakula vuka manje uyomgqilaza ngenhlupheko. Kwasetshenziswa inhlabathi zamathuna kuvalwa wena. Yonke lento oyibona empilweni yakho ingalungi, nemali iphuthu iphela kanje esandleni sakho, usetshenzwe ngenhlabathi. Ngifuna mina namhlanje ukuthi siyilungise lento yakho. Mina ngizokulungisa mina. Wasetshenzwa wena ngenhlabathi ukuthi into zakho zingalungi. Wasetshenzwa wena. Manje mawuye enyangeni nakubathandazi, uvele uhlale ebhentshini la wonke umuntu, nawe usetshenzwe njengabo bonke abantu. Kanti chabo okwakho ukusetshenzwa wena kuhlukile, befaneke sikusebenze ngendlela ehlukile. Umuntu nje othi uma ibamba izinto ziyafa, umuntu othi imali ayihlale esandleni, umuntu othi mina angiphumeleli make ngayicabanga into ngayiplana, ingcono uma ngayiplananga, kodwa uma ngiyiplanile ayiphumeleli. Usetshenziswa ngenhlabathi zamathuna wena. Kwasetshenziswa inhlabathi kuvalwa wena. Ake ngikukhombise mlaleli wami ukuthi inamandla kanjani inhlabathi. Uma uvala umuntu enhlabathini, ngeke lowo muntu noma engayaphi, ngisho ngaya eLimpopo aye kuphi, ngisho ngaya eManguza, ngisho engaya engaya eMaputo, lowo muntu ngeke alungelwe lutho, ngeke zilunge izinto zakhe makwasetshenziswa inhlabathi. Ake ngikukhombise ukuthi inhlabathi inamandla angakanani. Uma uKhayini ebulala uAbela, embulalela ukuthi uye kuJehova nomnikelo wakhe, wamukelwa umnikelo wakhe, naye waseya emasimini wayokha izithelo zomhlabathi wakhe, wahambisa amaklabishi neyipinashi zakhe nobhatata bakhe namadumbe, wakuhambisa kuJehova. Kuthi uJehova kawunakanga umnikelo wakhe, wanaka umnikelo kaAbela, wangawunaka umnikelo wakhe uKhayini. UKhayini kuthiwa wabe esebulala uAbela. Kwezwakala izwi kuKhayini, izwi likaJehova lezwakala libuza lithi, Khayini, Khayini, uphi umfowenu? Umbulaleleni umfowenu? Wayesethi uJehova, igazi lomfowenu liyakhala emhlabathini, likhala emhlabathini, lezwakala kimi ngisezulwini, igazi lomfowenu Khayini likhala emhlabathini, lezwakala kimina, yihleli ezulwini.

ophumfoweni. Wayesethu Jehova kusukela namhlanje ngiyawuvala umhlabathi ukuba umhlabathi ukuphe impumelelo. Ngeke usaphinde uphumelele ngoba mina Jehova sengiyawuvala umhlabathi. Nangampela uKhayini kuthiwa wahlupheka, wahamba eba umtshingu bethu ubani ngoba kwase kuvalwa impumelelo eza kuyena, yavalwa emhlabathini. Unamandla umhlabathi umlaleli wami. Yabona umuntu mayivala ikhaya walivala ngomhlabathi, ayikho ingane ophumelela lapha ekhaya. Nawe nje usuke emakhaya kini wenze eThekwini uzozama amatorho, uqale uthole itorho wasebesebenza, buka manje uyaxakekile manje. Kwasetshenzwa impilo yakho, yasetshenzwa ngomhlabathi. Ngifuna ukutshena umlaleli namhlanje, akekho umuntu ongeke azaphumelele. Buka nje thina bomavula kuvaliwe, yabona ngokwempilo nje. Angimazi umama mina, angimazi ubaba, angikhulanga emndenini wakithi. Ngolimi olujwayelekile ngiyintandane, anginababa anginama. Ngolimi lwasemhlabeni baba ngaze ngimazi, ngisho ukumazi. Mama wangilahla ngimncane, eqeda ukuxabana nobaba engikhulelwe, wase yangiteta. Uma esengitetile kuthiwa wazama imizamo eminingi umama yokungibulala, wehluleka. Wangifaka kuplastic, wawubopha uplastic. Babesebenza emasimini eyinkopholo, kuthiwa wahamba nalo plastic ethi uyowutshinga, ethi uyongiphosa emfuleni. Wahlangana nendoda yakamsane ihamba nesaluka sayo uMagumede. Kuthiwa wabuza uMagumede uthi hayibo wesibanibani, yini leno oyiphethe? Wavele wadinda iy'nyembezi umama wakhala, wathi njengoba uwazi ukuthi ngangikhulelwe ngatete ingane, uyayazi angithi isimo sempilo siyangishaya, ngibuyela kwelakithi manje eLesotho, ngizame ukuyibulala le ngane yangafa, ngiyoyiphosa emfuleni manje. Kuthiwa wathi uMagumede, hayi bo, awuvule lo plastic. Mayethu uyawuvula, ulunguza phakathi. Kuthiwa wathuka, wathi lezi zinto zami, igama elithi ngumzinto lazaleka kanjalo. Kuthiwa lomndeni lona wakamsane umama Magumede bavele bangikhipha plastic, bangithatha. Kwathiwa bathi ungayibulali le ngane, sizoyikhulisela thina. Ngakhula kanjalo, ngakhuliswa yilowo mndeni. Ubaba ngimazi, umama ngimazi, kodwa uJehova ophumelelisa abantu wangenzela umusa. Namhlanje nginomndeni, namhlanje ngiphila impilo engiyithandayo, namhlanje ngihlala ey'ndaweni zomtakabani, ngigibela iy'moto namhlanje, hhayi imoto, izimoto. Mlaleli wami, ngifuna ukukutshena ukuthi uvaliwe akusho ukuthi kuzovuleka. Impumelelo ikhona. Yabona uma ngathiwa ngiyakutshena ukuthi ngayivula kanjani impumelelo yami, uzobona ukuthi

umhlabathi unamandla kangakanani. Mhla ngizoshintsha impilo yami ngaya eMpumalanga province ngazila ukudla for 30 days ngo 2008 ngishintsha impilo yami ngaya eMpumalanga province ngayo zila ukudla ngahlala ehlathini for 30 days ngiguqe ngamadolo emhlabathini ngikhuluma nomhlabathi ngitshela umhlabathi ukuthi awurivese isiqalekiso esisempilweni yami songaphumeleli. Mhlabathi uyakhuluma, obaba bethu, omama bethu, okhokho bethu, ophukhokho wakho wagwinya yiwo umhlabathi angithi. Bathi abazi kahle bathi mhlaba unoni. Lalela wemlaleli wami. Lalela. Ngayishintsha eyami impilo. Ngeke ngihlulwe wena mina uno aunti, unomzala, usenobaba omncane kodwa uthi uyahlupheka. Woza kimi ngolosihlanu. Inkonzo yobusuku bonke eMantsele number 110 kumngeni road. Woza kimi ngiqaqe impilo yakho. Ngithi mina bakusebenze ngomhlabathi. Bavala into zakho. Ingakho ungasizwa umuthi. Ingakho ungasizwa isiwasho. Ingakho ungasizwa umthandazo. Wavalwa wena ngenhlabathi. Wavalwa ngenhlabathi wena ma. Ingakho nalapha ekhaya ngizwa ukuthi hwa phezu kwendlu. Ubufakazi bokuthi izinto zaleli gceke zivalwe ngenhlabathi. Wemlaleli wesiyathuthuka FM. Lalela lapha. Ngolosihlanu. Suka emandeni, suka kwahloma endlini, suka kwasithebe nento esisebenza lapha kasithebe ayikho vele, suka endulinde, suka emacambini, suka ebhamshela, suka endwedwe, suka enkobongo, suka egravini, suka esithenga, woza eThekwini. Inkonzo le nizongena ngo-6 wantambama kuyoqhuma umlilo dadothi kababa kuyoqhuma uthuli labathakathi. Ngizoqaqa ingcebo yakho, ngizoyiqaqa impumelelo yakho. Konke lapho kufinyelela khona isiyajutuka FM ngiyanimema. Eyi baba wami, nkosi yami, musulokhu umpumputhu uphumputha idosha lesi. Eyi kodwa lo baba, hey, awumi indaba yemboza baba, mali ukubhema nesifuba futhi sokubulala isifuba wena baba. Woza ngiseThekwini, le nto lena ngizobe ngiyenza kolosihlanu eThekwini. Ngiqaqela abantu ingcebo, ngizobe ngiqaqa imali, ngiqaqa impumelelo. Abantu basetshenzwe ngomhlabathi, niyadivosa, niyahlukana, niyagulagula nje emzimbeni, unobukhuphe obuhamba umzimba wakho, nesekhanda mawuthi uyanwaya ukuthi puqu puqu. Hey Jesu Nkosi yamakhosi, ngiyakumema. Wasetshenzwa ngomhlabathi wena, ngeke ngehlule lento abayenze kuwe. Bonke abalaleli beNanda FM, wonke umuntu ongilalela kwiNanda FM uyabuza omunye ukuthi ubani lo baba lo. UDr Mzinto Mavula kuvaliwe, umuntu owayesefanele ukuyofa kodwa umusa kaJehova waba phezu kwempilo yami. Hawu kodwa Nkosi yami, umusa wezulu owasiza mina wangivikela sengiyophoswa emfuleni ngiyobulawa. Yiwo lo ongithume emhlabeni, yiwo lo owenza ngiqaqele abantu izinto, yiwo lo musa kaJehova ozokwenza ngiqaqele wena mami ikhaya lakho. Lapha ekhaya kusebenza umuntu, kuzoqala ngesonto eza kusebenza umuntu lapha ekhaya. Yakumema lo msebenzi omkhulu omngaka ngizobe ngiwenza eThekwini eMantsele number 110 kumngeni road. Ngimema abantu abafuna ushintsho, abantu abafuna ukuhlala emzini ophilayo ngoDisemba. Ngifuna umuntu mina othi umprofethi, ngifuna imali, ngifuna impumelelo, ngifuna ngoDisemba la ekhaya sijabule nabantwana bami. Ngizoniphakamisa.

0: kasimakade lokho engakwenzelwa inkosi ngisenhluphekweni yangibusisa yangiphakamisa nawe ingakwenzela ngiyake ngiyatshena abantu uma ngitshena abantu bayibabone ngazuthi abantu ngiyaba motivator uma ngithi mina lo mavula kuvaliwe ngake ngahlala endlini ka 35 rand umjondolo engangiqashe kuona owawukade umjondolo wodaka uma linetha wayivele ngime phezu kombhede ngoba yayingekho indawo engekho manzi endlini engangihlala kuyo ngake ngihluleke ngisho ukukhokha lo 35 rand mina amavula kuvaliwe kodwa uJehova wangenzela umusa kuyasukunywa empilweni awuhlali phansi uyaphakama ucinga impilo nga kodwa ngolosihlali uzobuyithola lempilo okudalwa icinga emansele number 110 inkonzo yangena ntambama ngo-6 wantambama yaphuma ngo-6 wasekuseni iphuma abantu baphakeme abantu bacebile babonile abantu inkonzo athe ngibenzele yona ngababusisa abantu busuku bonke ekuseni ngangikhipha iy'lwane ey'sabekayo ekuseni ngangikhipha iy'poliyane ey'sabekayo ekuseni ngangikhipha imincwe esabekayo ekuseni ngangikhipha iy'nyoka kubantu ngoba abantu ngeke baphumelele ngoba kunezinto abantu abami esenihambana yabo njengoba niyibhizi lapha embhedeni nithi niyafunana manje uney'lwane lo sisi uney'lwane wena sisi unesilwane nawe bhuti unesilwane njengoba nithi niyalala nje nifida ney'lwane umfidesa wozani kimi nginikhulule bantu abami umnikelo wale nkonzo ezoba ngolwesihlanu lolu lwakusasa inkonzo yomhlabathi okhululwa kwabantu 395 rand ba ungena emnyango ungakhohlwa thatha le yensebenzo ngo-100 rand yesipikili Jehova makanibusise bhala iphepha ley'celo bhala iy'celo zakho phatha amanzi ngo-2 liter noma ngo-5 liter ufike uwabeke ewabusise umprofethi ayohlambulula ikhaya ayohlambulula izinto zinsebenzo zomprofethi zobe zikhona baphila abantu babusiseke abantu indumiso iyobe ikhona kuyobe kuculwa bobe bekhona abasibusisayo baphila abantu Jehova makanibusise niyophakama bekhanda bengathandi niyoceba mlaleli wesiyathuthuka FM woseThekwini ngolwesihlanu emansele number 110 kumngeni road eDurban station inumber 076 66 48 114 ungafona kuloo namba noma uma ukhona ofuna ukukucela noma ukukubuza 072 68 60 740 072 68 60 740 Jehova nibusise uJehova nenzele okuhle amen abantu abafone
1: Yebo kwamavula kuvale sokwamukela.
2: Yebo baba ngiyabonga mprofethi wami ngizosukuma nje nokubonga.
1: Yebo ma.
2: Ngahamba ngaye emgedeni.
1: Baba. Ya.
2: Ngabe ngiye emgedeni baba wafika emgedeni ngabuya ngeze ekhaya.
1: Ya.
2: Nginenkinga baba zokuthi imali yami yayingaphuma yasemsebenzini ungasatholi luso nje ngisesezingangisebenzela ihala.
1: Okay.
2: Baba. Ngithe sengile nje emgedeni yavele yangena imali yami kahlala isonto lodwa yangena baba imali yami baba umprofethi ngiyabonga mprofethi wami ngiyabonga uNkulunkulu ungase angakubusisa kuzo zonke into osenzela zona umprofethi
1: ukuza kwakhe enkonzweni wawunesidingo sokuthi le mali yakho mayiphume
2: yebo mprofethi kunjalo
1: siyabonga kakhulu mama uJehova makakubusisa kakhulu
2: amen
1: mprofethi ungathini kwabanye abangakezi kumavula kuvaliwe Oh wabaleka nako ma. Khoma vula kuvaliswa kamukela. Molo ma siyaphila ma.
2: Siyaphila nathi mprofethi.
1: Ya.
2: Ngizobulela mprofethi. Yandisexaweni.
1: Ya.
2: Xaweni mprofethi wandiprofethela uba umkhwenyana wami wabulawa olahla ezifama zapha endlini mkhulu.
1: Wilo mama lona owayekade ehamba ecinga ukuthi indoda yakhe yabulawa yafihlwaphi.
2: Yebo mprofethi.
1: Okay. Ya.
2: Ngithe mprofethi kusanjalo ngase ngixelela umama umama makaqoqa ifamily ngifuna ukumazisa ngalesi siprofetho.
1: Ya.
2: Hayi umama waba

0: bahlanganisa abantu umprofethi uthe sebahlanganisela abantu basekhaya ngabaxelela kuba kunensi prophecies nje esiphuma kumprofethi ecaweni yami
1: ya
0: hayi kuthe ngisabaxelela umprofethi unkosikazi kamhlobo kwamkhwenyana wami wavele wakhala wesijilo wamemeza saxela kubukhalelani na hayi njengoba ekhala nje umprofethi usethi mna ngiyayitsho le nto ngiyayitsho le nto uba ubani wabulala umkhwenyana wakho wathi ndiyomkhombisa pha anibulele khona mprofethi heyi bathuka bonke bathi hayi lo mprofethi ngeke uyasebenza ulusisilongalitho siyamfuna
1: ya asibambe ubufakazi sizwe abantu kwamavula kuvala usokwemukela
2: yebo baba lintane
1: siyaphila
2: yebo baba siyacela ukuthula ubufakazi baba ngani
1: ya buthini ubufakazi bakho
2: ubufakazi bami baba belinenkinga ngaphansi ey'nthumpa nezilonda ngaphansi bakho
1: yebo
2: baba ngithe ndazama baba ahlangana nomuntu othi malizama umphuculula ngixela ngawe baba
1: ya
2: yebo baba ngithe lazama na uthenga umphuculule ngiyakufuza baba kuthe ungakapheli u-7 days baba
1: ya
2: uthe ngapheli u-7 days kwade kwashaya yonke into ngaphansi baba yaphela kudala ndihamba odokotela ngena ndiphuma kodwa lasiza umphuculi wakho baba
1: ubukade uneyintsumpa ngaphansi ma
2: ineyintsumpa baba ezinezilonde emacaleni
1: le nto ibisinesikhathi esingakanani
2: yo mhlawumbe 2 years baba
1: i-2 years iphelile
2: yebo ndingasizakali baba
1: kodwa unele wathola umkhucululi wawusebenzi ubuwusebenzisa kanjani wema
2: bendiwusebenza ndiwuphuza baba ndihlamba nangawo
1: uhlambana ngawo ubuntu bakho
2: yebo baba ndithi mandibonge kakhulu umkhuculi umntu baba ndisenzisahleli kanjalo ndawufowunela emsebenzini umsebenzi kade ndiwufuna ndafowunelwa kwathiwa mandizetorhweni kungoku uba bendiqala mandenge emsebenzini ndiyosebenza ndirayita ndinakwanti oba mandithi mandibonge
1: umsebenzi uvulekile manje
2: uvulekile baba umsebenzi mandebe ndiqala emsebenzini ndanikwa imfomu yonke baba
1: mana kusho ukuthi leziyilonda bekuziyilonda eziyisichitho ngoba kunela kwalapheka zona sekuvuleka umsebenzi
2: yebo baba batsho kanjalo ngisekhaya nami ndatsho kanjalo ndisho noku isichitho kodwa ndithenzisokuzama uba kumavula kuvaliwe kwantezinto endingayazi endingasoze ndiyikhohlwe ndisobangani bam ndiyababalisela baba
1: siyabonga kakhulu mntanami ujehova akubusise ujehova abe nawe kukhanye kube kuhle konke mntanami
2: yebo baba ngiyabonga kakhulu
1: siyabonga kakhulu lapho ekhaya fona mlaleli wami inamba yiyo leyo ka 064 533 3512 ya kwamavula kuvala usokwamukela
3: amen tata unjani
1: molo mama siyaphila
3: ngiyaphila tata tata ngize nobufakazi tata bendingumntu olala sisilwane thatha iminyaka
1: yebo
3: ndahamba ndoyothenga iinsebenzo zakho tata ndazisebenzisa ndithetha njengangokuthi tata indaba yesilwane ayisaveli kwayona ndisho nakuma-relationship tata ibingahlangani uthuthe zibumkhulu ndixabane nomntu wam ngendaba yesilwane kodwa ukusebenzisa iinsebenzo zakho kuphele yonke loo nto tata
1: njengamanje asisekho isidina kuwena usho njalo
3: asisekho tata nditsho njalo
1: sekurayithi konke manje
3: sekurayithi tata nakho okunye tata bendingumntu obezamana nemali zabazali bam tata zingaphumi ngazama shuthi ke tata nazo se siyabona kuyalunga sesiyafonelwa kuthiwa masizosayina ebhenki tata
1: bekunale mali bekade uyizama ingaphumi
3: tata ino-3 years wonke siyizama ingaphumi kodwa ukusebenzisa iinsebenzo zakho ndiyabonga kakhulu ukundiphumelelise iintweni eziningi tata
1: bade le mali bakwazile ukuba baniqaqele yona impilo irayithi manje
3: irayithi tata ihamba mthebeleni hlezi ndifakaza ngayo ebantwini nabangane ndibaxelele uba umkutululi umavula kuvaliwe wenza into zenzeke mabahambe nabo kuthola usizo nam engalitholayo tata
1: ya
3: yebo ngiyabonga kakhulu umavula kuvaliwe wenze nakwabanye tata
1: siyabonga kakhulu mntanami ujehova kusise zikhanye zibe zinhle kakhulu izindlela zakho kunjalo mlaleli abantu bayabonga babonga

0: uDr. Mzinto, babonga uMavula kuvaliwe, babonga imisebenzi, babonga impilo egazini, babonga izimali. Kanti wena uhlaleleni, kanti lo mthakathi owakuloya uwakhe emva kwendlu yakho yini? Yini ungasukumeli impilo yakho? Ekhona umuntu onikezwe amandla ngoba mina le nhlupheko yakho ngizoyikhahlela kuhle kwekati, ngilikhaba ngilishonisa lena emnyango kwamavula kuvala usakemukela.
1: Yebo baba, sawubona.
0: Yebo mama, ninjani?
1: Siyaphila baba, njani?
0: Siphilile wemawami, sibahle kakhulu.
1: Yebo baba, ngisake ngithule nami ubufakazi, ngingafeli ngaphakathi nosizo ongisize ngalo baba.
0: Hayibo.
1: Nginenkinga kababa wengane, ubaba wezingane zami baba, ubesehambile iminyaka. Wangibaleka nezingane enkundli baba.
0: Awu.
1: Ngithema ngilandelele ey'nkonzweni zakho baba, wanginikeza izinsebenzo zenhlanhla baba. Bengifuna ngizisebenzise. Uthe ngelinye ilanga baba ngizihlalele nje, kwafika ukuthi samakhelwane. Mefika babusisi uthi ngiyacela la ngaphandle, mangifika ayibo imoto la emile la. Mangithi ngiyafika awu babo wengane zami baba. Uyakhala, uyaxolisa, uyayisola ngakho konke baba akwenza kumina. Uthe suka wangeza 10,000 cash baba, uthe angihambi ngiyothenga izinto zengane, uthe ngithenga lezinto engizidingayo baba. Uthe ngisahlele esehambile baba, kwangena ikholi yakhe baba, ngisamanga sesebuyile. Uthi baba ufuna ukunginikeza imoto.
0: Hawu.
1: Kwimoto lena baba uthi ufuna ngihambe ngifake emgaqweni, isebenze njengo-Uber. Ngikhuluma nje baba, imoto sesiyifakile emgaqweni, saqasha ngisho umuntu, iyasebenza baba.
0: Ngokuthola izinsebenzelo zikamavula kuvaliwe, kubuye ubaba wengane obesenesikhathi wakushiya.
1: Yebo baba, beseyiningi iminyaka engekho, ngihlele ngedwa baba. Engiyabonga kakhulu, ngisize kakhulu baba, ngiyabonga.
0: Siyabonga kakhulu emntanami. Ungathini kwabanye besifazane okungalungi abashiwe ney'ngane, iy'ngane ezingondliwa, ungabaqhuqhuzela uthini ngomavula kuvaliwe?
1: Ngingatshena baba, ngasho kubona ukuthi mabasukume baba. Izinto zakho izisebenzo zakho ziyafodeka baba. Konke kuyenzeka. Ngiyethemba nje baba, konke kuyenzeka kubo bonke omama abasindile, mabavuke bayithuntuthe baba.
0: Awubatshene mntanami ngale nkonzo engizobe nginayo yangolwesihlanu yobusuku bonke. Awubatshene ukuthi abakhahlele ingubo beze kumavula kuvaliwe azobenza abafane nawe. Awubatshene mntanami.
1: Ebo baba, bonke abalaleli ngithi njengolwesihlanu nje konto kuze kusekuseni baba, ubaba uyasebenza, uyahlola, akukho angakwenzi, uyayivula iminyango eseyikade yavalwa. Ngiyabonga bazalwane, ngisindile nami, ngiphumile ehluphekeni kumanje sikhuluma.
0: Sibonge kakhulu mntanami, iqhubeka ibhizinisi, imoto izale ezinye iy'moto mntanami, kukhanye.
1: Ngiyabonga baba.
0: Kunjalo mlaleli wami, kunjalo uDr. Mzinto, uMavula kuvaliwe. Ngisho umuntu Nkosi yami othi mina angaze ngiye kumavula kuvaliwe, kodwa ngiyazi ukuthi unabo ubufakazi lapho ekhaya. Imkhuleko nje engiyenza eredweni, ngithi bamba amanzi ekhaya, buningi ubufakazi ama-VN esiwatholayo, abantu bebonga, abantu betusa. Ngizothi mlaleli wami lapho ekhaya, wena ofuna impilo yakho ishintshe, woza kumavula kuvaliwe, ngeke singehluli isimo sakho. Kwamavula kuvaliwe sakamukela.
2: Tata, mavula kuvaliwe.
0: Yebo.
2: Dokotela.
0: Ya.
2: Ngifuna ukudlulisa ukubonga tata. Ngingumuntu ogembulayo tata.
0: Okay.
2: Bendinganayo nhlobo inhlala.
0: Ya.
2: Ngithe ndakuze ecaweni lakho tata, ngathola uyafika izisebenzelo zokunikela, nami ndanikela.
0: Okay.
2: Ngithe mandele ndindahlala isonto, ndaphupha ebusuku ngathi andivuza ushaya emhlanu uba ndivuke ndihambe ndiyozama imali yami.
0: Okay.
2: Ndiwinile tata, ndiwinile, ndiyiphethe ngesandla, ntiwandikhetha nje.
0: Hayi bo. Uwina kasino.
2: Ngiyabonga. 20,000 uphethe ngesandla abantu abamajabule bayafa tata.
0: Hayi bo, awu siyabonga.
2: Oh, tata ndiyabonga kakhulu, ndiyisisa ukubonga, ngiyabonga.
0: Vele umuntu wekasino.
2: Eh, wena tata bezindi umuntu ogembulayo, kodwa bendawini inhlobo.
0: Ubunga wini inhlobo?
2: Bendawini inhlobo, ngabe inenda nayo isihlahla tata, kodwa ni cheba ninza kwakho ndabe nani inhlahla tata.
0: Ngokufika nje amavula kuvaliwe unikele nawe makunikelwa kwaseke khumo kwakho.
2: Oh, kwakhumo kwamdada, kwakhumo. And inhliziyo endlendabule ndayo tata, andaba ngibonge kanjani.
0: Mm.
2: Ngiyabonga kakhulu.
0: Siyabonga mntanami uJehova kubusise, qhubeka mntanami udle imali yasekhasino.
2: Oh, ngiyabonga tata kakhulu.
0: Kunjalo mlaleli wami ekhaya sengizothatha bebe babili bebe bathathu yoni number ka 064 533 3512. Fona mlaleli wami isikhathi sakho nomprofethi umprofethi wabantu lona umprofethi wesizwe uJehova wangithuma emhlabeni wathi ngiyokhulula abantu. UNkulunkulu wezulu uyena ongithumile, angizithumanga ngithunyiwe futhi ngithunyelwe kuwe ukuba ngizoletha okuhle empilweni yakho. Kwamavula sokwemukela.
3: Yebo baba.
0: Yebo baba, ninjani? Baba wami Nkosi wami, kodwa indoda ivele ikhulume phansi, kwenze njani? Phakamisa iphimbo khehla lami. Hlala esicelweni mkhulu, ucela maku ma ukuthi ufuna ukucela khehla, yini oyicelayo?
3: Cela umsebenzi yabo, alubi kuyaphela.
0: Ukuphi nendawo?
3: Usemahoti?
0: Wekhehla wenze nje, awufike kumina ngolosihlanu baba, wena udinga nje ngikukhulekele kuqaqeke impilo kuwe. Awu kodwa khehla lami Nkosi yami, wena ngathi washawa ngelumbo lokunganyakazi, unginyakazela impilo yakho. Wekhehla ngisemansele, buza kubantu basemawoti bazokutshena ugibela itekisi uze eThekwini eMansele number 110 kumngeni road. EMansele baba ila okudayisa khona omama amacansi opposite neWMCA renke eduze kwase Durban station erenke. Ngisho ngafika khona ubuza uthi kuphe Mansele, ngisho ngaba se workshop ubuza uthi kuphe Mansele, bazokukhombisa abantu.
3: Yebo baba.
0: Iza kimi khehla lami Nkosi yami, musukukhathalelwa igazi kanjengathi uhlawe imamba khehla. Woza ngizoyiqaqa impilo yakho mkhulu, umsebenzi uzowuthola.
3: Yebo baba, ngiyabonga.
0: Sibonga wekhehla. Kwabavula kuvaliwe nyakwamukela.
1: Amen baba, mavula kuvaliwe.
0: Yebo ma.
1: Baba, ngisangisa kunongubongaubufakazi bakho baba bemsebenzo yakho.
0: Yini, kwenze njani?
1: Baba, ngangiyise enkonzweni yebuyisa imali yami, babuyisa imali yami baba.
0: Okay. Ya.
1: Ayi baba, buyise kunosiso besangikoleta u6 months.
0: Mm.
1: Ngafika lapha enkonzweni angikwezinye izisebenzo iy'nsebenzo ngayisebenzi kuba bakalendlela ongitshele ngayo baba. Ngenye ilanga ngithi ngekho ekhaya, ma ngifika ngifika iy'ngane zingitshela ukuthi khona umsiso kade eneso i-pastel.
0: Okay.
1: Lothi mangabe ngilifunde ngilivula neliphasela kunencwadi phakathi nemali. Mangilifunde iphasela ubhalile ukuthi uyakhonisa ukuthi angibonise isikhathi eside kangaka.
0: Mhm.
1: Ubhalile kule note ukuthi uyacela ukuthi ngibambe lo 6,000.
0: Hayi bo.
1: Ngalo zobuya ngibone. Athi enye zobuya ngibone baba kaphoshiwe.
0: Ehhe.
1: Okunye baba la engabona khona ukuthi iy'nsebenzo zakho ziyasebenza baba.
0: Ya.
1: Azi noma nakhumbula yini baba. Enkonzweni ngiphrofesa ukuthi konke kwami okulahlekile kusazomuni wangihlalela ngomfowethu owalahleka.
0: Okay, yebo.
1: Yebo baba, hayi baba, ngicela ukucela isimanga ukuthi umfowethu ubuyile ngoba ngangisho enkonzweni ukuthi umfowethu sesehambile kade kwathiwa akasekho emhlabeni ngoba kasekuneminyaka walahleka. Umfowethu ubuyile, mebuya baba. Hayi, amazwi wakha iwona baba. Urite umfowethu kuyimanzi osowakhilwe ezidumu baba lapha ekhaya.
0: Aw mntanami hey lalela we mntanami.
1: Yebo baba.
0: Uyabona mhlabe kufunana abantu babe bathola isifundo ngawe ukuthi uma umprofeti ekhuluma

0: ashintshe inhliziyo zabantu ngoba abantu akubona bakaba kaNkuluNkulu.
1: Ithamba lakhe lonke walibeka kuNkuluNkulu ukuthi uNkuluNkulu ozoyilungisa leyo ndawo. Kuyafana ke namanje, namanje amakhosazane noma abantu abanamaNazarete wazi ukuthi uma ufakwe esikhundleni ngakuthi uphethe abantu, ngakuthi ukahulumeni, ngakuthi ke ungafika ufane nalabantu abayiphakamisayo lapho. Wazi ukuthi labantu obekele ukuthi baphathe abantu bakaNkuluNkulu ngaso sonke isikhathi. Mfundisi, sengijahe le ndaba le ofuna ukungena
0: kuyo. Le ndaba engifuna ukungena kuyona, ngiyacabanga ukuthi uma ukhuluma ngamakhosazane, inkosazane ikhula igcina iwunkosikazi. Mulalela indaba kuphenduka kamfundisi uMzila, abantu abakhula bekhuliswa ukukholwa baze baba amakhosikazi, basuka naye ebukhosazaneni inhlonipho baze baba amakhosikazi. Ngoba awumuzwe ekhuluma ukuthi amadoda awabonayo engena ebhasini, uthi kwakukhona omama njalo ababethi mebefika bafike babingelele eqala begqoke into enomehluko kunabanye abantu. Akuwona amadoda lawa akhuluma ngawo uMzila. Ngenye indlela abantu abaveza ubunjalo besizwe.
1: Mfundisi,
0: ya
1: qale kahle le kaMzila ngoba khona abangayazi
0: ubani
1: uMzila.
0: Ngiyakuyenzani uMzila ke indoda yokuzalwa ngakithi enhlangakazi. Mezalwe enhlangakazi wathola umsebenzi kusho ukuthi yagcina ngendlela asebenza kahle ngayo kule ndawo asebenza ushala amabhasi akaphakathi. Asuka koSiphingo, asuka eThekwini, aya eMbumbulu. Wagcina ke esethola ukuthi kufanele akhe kodwa okuzalwa enhlangakazi. Mesakhile lapha uthi kwakuye ukuthi mangise ngimile rank uthi nje unenhliziyo encane uvuke ngo-4 avele afike umuntu uthi baba iyaphi le bhasi akakubingelele. Nendlela akhuluma ngayo uyabona ngathi ukhuluma umuntu ogade ukuthi abantu bayaphakani ngiyashayela mina.
1: Nalokho khona nokuyiphakamisa yazi udriver bewumuntu omkhulu kabo. Into enkulu kabo udriver bhasi.
0: Uthi ke uMzila uthi kodwa khona abantu ababeyincaba abethi mebefika bafike bathobe manje bakubingelela kho agoba bheke phansi. Athi baba uthi abantu besifazane la. Baba ngicela ukubusa bona. Uthi mvume le bhasi yakho izosuka la iyaphi. Uthi uba unayo uthi lo muntu awukwazi ukumtshela ukuthi hambe uyobuka ngaphambili kubhala ukuthini.
1: Ngendlela nalayo nto odriver bamabhasi
0: wethu wabuza ukubhala ukuthini,
1: wethu wabuza ibhasi ibhaliwe.
0: Yeah.
1: La utshela umuntu ongakwazi ukufunda.
0: Uthi ke umfundisi uMzila uthi ke yamngena lento emphefumulweni. Lalo hlobo lala abantu uqhamukayo. Uthi wagcina bemchazele abashembe. Uthi wathi kodwa hayi. Ngenye indlela mebabona lapha, abantu basuke begqike uMnazarete enhlangazi la ikhulele khona. Mewubukela umgidi bafika begida. Akayiboni lento. Ngoba umgidwa lapha usuke ugxile kakhulu ekukholweni. Akho umuntu lokuhamba umbingelele endleleni. Akanginakile lokhu umgidi. Unanga lo ngoba isemsebenzini ngelinye ilanga uthi agcine sebuza la bantu abapha kodwa hayi bebadlala kashena. Uthi wagcine ithanda lento wagcina
1: nayo
0: wagcina manje ayifisa lento engathi ngaba nonkosikazi
1: oyini bamgobe ngenhlonipho.
0: Yeah,
1: leka as
0: yeah lenhlonipho yakho mzo as lenhlonipho umthetho wayo okufanele ikhonjiswe nangumuntu osesikhundleni kule ncwadi engizoyifunda okukhulunywa ngayo. Uhlonipha uMzila wafisa ukuba nonkosikazi ofana namakhosikazi. Into ke yamdonsa ukuthi agcine sevakashe ebandleni esefika ukhetha inkosi wangena wakhona. Zase zenzeka izinto
1: esengene ebuleni
0: ngoba ushunyayezwe inhlonipho kwakungaguli muntu kodwa ushunyayezwe inhlonipho yabantu yamthatha yamfaka ngaphakathi. Umuntu oshunyazwe inhlonipho ke inhlonipho ayigcine enyameni.
1: Ufana nomuntu ukuthi lo muntu lona ubizwe uNkulunkulu. Uzela uNkulunkulu ubone
0: uNkulunkulu kubantu. Yeah. Wayesephenduka uMzila, mesephenduka, mefika ngokubona uNkulunkulu wazi uzalikhulu. Uthi uMzila waba original manager esengene kahulumeni ephuma emabhasini. Nakahulumeni ungena kanali iclass lokungena. Wangena nje ngo driver. Wangena wa driver court. Uthezwa ngelinanga washoda umuntu eoffice wafaka.

0: uthi wayesemtshela ukuthi yaqandwa uShembe ivele ezulwini wathi lo mlungu lento ayifanele nina abantu abamnyama kufanele ukuba ngeyithu thina abelungu uthi ke lo mlungu wathi ngisazobuya ngize lapha ekuphakameni ngizothatha ibhayisikopo bese ngiyoshumayela ezweni lakithi uyoshumayela ngomgidi kaShembe ezweni lakubo ubona into wabona nathi ngoba ishumayeze yena uthi ngisazoyithatha lento ngiyo kungabe ugide sigida uthi naba sengasho abelungu ukuthi bakuthatha boshumayela
1: uyayibona le nto yalo mlungu ifana nekamzini
0: ya
1: akashunyayezwanga ukuthi wavulela amabhayi ubuka into kaNkuluNkulu iyangena kuyena
0: wayesethi ayinifanele
1: lento kuNkuluNkulu leto uyayibona ngihlale ngiyibona indlamu abantu bendlamu uma ifikile la uyabo
0: babona uMichael Jackson bedansa
1: bona bonke kodwa le ayingeke
0: yaqhamukaphi le
1: iqhamukaphi le
0: kuseyiyo yini manje kuseyiyo yini basathi mebeyibuka
1: bacabanga ukuyithatha
0: bacabanga uNkulunkulu yini usethi ke sithi sihlabelele sen 73 ngiyakhola kiso namandla onke kumdali wezulu nomhlaba nakumoya ingcwele nakuyiramente yabangcwele yamanazaretha nobudlelwane babangcwele basenazaretha idwale elihle lamanazaretha owazikhethelayo ujehova ngokulithanda kwakhe useze wahloba ngabo kathathu lobunazaretha phambi kwezulu phambi kwamazulu onke unyaka umunye njengoba nibuthene lapha amanazaretha uNkulunkulu akanimemelanga kube nizoganga noma nizodlala noma ukuzobukisa ngemvunulo ha nantsoka indaba nantsoka indaba kuyobukiswa nje
1: hey
0: kuzobe kujula ihandicap animenyelwe ke lokhu kuzobukisa niyoshaya izithombe basikile abantu bawubuki uthi kodwa animenyelwe lokho noma ngengubo emhlophe namhlanje zobu mugqoke endala usagqoke le ndala
1: hawo
0: ilento okuthiwa simenyeliwe yona awusagqoke le
1: namagama
0: odlule
1: isinanamagama le
0: uNkulunkulu uyazibabaza yena niyingubo yakhe njengoba silapha nje nasezulwini sikhona umuntu oneso umuntu onesono noma sinjani namhla sikho njengoba sibuthene lapha nje phambi kaNkulunkulu sikhona naphambi kwamazulu onke sikhona yikho lokho uShembe akusho ukuthi useze wahloba ngabo kathathu ubuNazaretha unyaka umunye phambi kwamazulu onke inhlangano kaJanuwari enhlangakazi ngoJulay ekuphakameni nango-October eJudea ukukhuluma umnikazi walokuhamba uyibala zontathu uma ibala zontathu ke okungenziwa ngoJanuwari awukwenziwa ngo-October uma ukwenza noma ngakuthiwa watshelwa umfundisi wayekufaka ehlathini noma ngakuthiwa wezwa kushunyelwa ngakho kwakuyihlathi leyo nangumnikazi walokuhamba ngizochaza uma ngithole isikhathi ukuthi why ngithi umnikazi walokuhamba January enhlangakazi July ekuphakameni October eJudea njengoba ngike ngasho kulamasabatha adlule ukuthi kulomhlaba wakithi akukho lutho olukhulu olukela vela kunoShembe nanamuhla ngiyaphinda ngiyasho ukuthi akukho nto ebhaliwe nengabhaliwe neyayenziwa amakhosi akithi kwaZulu eyake yavela kulelizwe laseAfrika enkulu kunoShembe nomprofeti akekho owake wavela kwavela abafundisi abaningi abamhlophe nabamnyama kodwa kwakungabantu basemhlabeni uShembe wayengumuntu wasezulwini nani uma niphelele kule ndlela yakhe ani siba abantu basemhlabeni nani ningabantu basezulwini angazi ke ukuthi ngelinye ilanga kuzobe kuvela okunye yini akavela okunye umlungu wakhuluma nami mhla nigida ngelinye ilanga wangibiza wabuza ukuthi yini leni yenzayo na ngathi sikhonza uNkulunkulu wathi nakuthatha phi ngathi sakufundiswa umuntu owaqala lenkonzo wathi cha angiyizwa lento akekho umuntu ongayenza lento wayekuthatha phi konke lokho wayesesho ngelanga abantu bevunule

0: tibe ingosana angazi ukuthi uma engafika namuhla angathini uthi cha angaze ngiyibone into enje emhlabeni lo mlungu wayeyisosha ehamba umhlaba wonke nezimpi wathi ngiyakwazi konke konke ukusina kwabantu kodwa angikaze ngifikele usizi nenyembezi njengoba kwenzeka namuhla nqa ngibona lokhu kusina unje sengike ngasitshela ngale eceleni ngasitshela ngale eceleni ngakhala sengike ngasithela ngale eceleni ngakhala kusho umlungu ukhaliswa umunyu osuke kuyena meboka kugugidwa uyaqhubeka ke lo mlungu kanje uthi uma uthi lento yafika nomuntu angizwa kahle ngase ngithi kuye uShembe wayethi kuvela ezulwini ukuthathe khona kuyasifikela kuyazifikela noma elele noma ebhekile bese kuthiwa Shembe yenza lokhu nalokhu bese kwenza ngamtshela ke ukuthi laba basekuphakameni eqaleni babengayithandi lento abefundisi babethu Shembe uyahlubuka uthanda ukubona imizimba yabantu kodwa uShembe azanga kunake lokho waqala kancane
1: uma sesishintsha lento eyaphendula umlungu wayebuka ukuthi hayi akuyona yasemhlabeni bese thina sifuna ukuyenza into yasemhlabeni siyifaka iy'tayela zasemhlabeni lezi zendlamu nani nani bazazimbona uNkulunkulu kule nto
0: angithi sisithatha kokwabantu
1: sebeyayibona ukuthi akafane nale nto esike siyibone le kodwa leyaya eyabone umlungu wayebona ayifani le nale nto esike siyibone
0: uma uyiveza namhlanje inkolosha lezi ezintsha eyisina zize ziphonsa uswidi zithi hawu kanti babehlule kanje ukugida kanti kwakuyikona kugida wasezulwini ikona okwakudala
1: umkakhaokwakudala umehluko
0: ikona okwakususa umunye ithi ke inkosi umiqhubeka ithi ke lo mlungu ngiyezwa uma uthi le nto ivele ezulwini ngiyakholwa ngoba ayikho into enhle emhlabeni engenza ngikhale nokufa kwabantu empini angikhali kodwa le nto eniyenzayo ingifikisela inyembezi bazofika abanye abelungu noma abantu abamnyama bakukhohlise bathi yilahle le nto owayifundiswa uShembe ungavumi le nto ngeyasezulwini uNkulunkulu uyasebenza ngayo ngoba nimkhonza ngayo yonke indlela nimkhonza ngemzimba yenu ngezinyawo ngezandla nangokuhlabelela ngiyabona lo mlungu wayethunyiwe noma yena wayengazi ngisho ngoba ngalezo zinsuku baningi abelungu nabefundisi abakhulu bezinkonzo ababengincenga bethi angiyishiye le nto kaShembe besho bethi bashiye labantu bayeke baphathwe baphathane wodwa bazoxabana kusasa bahlakazeke he nakho babuyele ezinkonzweni zabo woza thina sizokuthatha sikuyise phesheya uyofundisa khona uma uthanda uhlale khona uze ufe uma uthanda ubuye kodwa wehlukane nalento ngoba iyasiphoxa iyasidumaza idumaza amabandla ethu uzohlala kanjani nalabantu abangafundile ngoba wena ufundile ngangingaphenduli thina siyaphendula mebethu kwindaba kaShembe umuntu othunyiwe ezulwini uthi ngangingaphenduli ngoba ngangingezwa ukuthi bathini ngangithi nje yebo ngiyezwa ngingamphikisi ngingasholi ukuthi ngizokwenza noma ngizukwenza abakushoyo kwathi ke uma sekufika lo mlungu ekhuluma kanje ngacabanga ukuthi uyisithunywa sikaShembe uzoqinisa mina kulolu hambo ngibonga enkosini yamaNazaretha uma inigcinile lapha emzini wayo kwaze kwafika ilanga lanamuhla njengoba sesivala inhlangano inkosi nibusise amazwe inkosi la amazwe inkosi bengikhuluma ke ngo-October ukuthi u-October 1971 ilapho kwahlangana khona amadoda engeno homubi kodwa masuphekisisa kwakwisikhathi sokuthi omubi azongena phakathi kwabantu ngoba ngicathi ayibopha lento ngawo September Okay.

0: sikwazi ukukhava kungafani. Ehhe mfundisi, sisekhona. Sisekhona la kusikhumbule ekuphakameni, sisekhona la kusikhumbule ekuphakameni nanda 88.4 FM 0687649969 0687649969. Sikhulumela saqala ngendaba ka Esther. UEsther owakwazi ukusindisa isizwe sakubo ngenhlonipho. Ungene esikhundleni lapha ya uEsther ngoba indlovukazi inqaba ukuhlonipha inkosi. Kwaze kubona ukuthi akasehloniphi lo, akufunakala umuntu ohloniphayo. Angene la. Uyena ozokwazi ukuthi ngoba kufuneka umuntu ohloniphayo la endlini enkulu. Izwi lenkosi. Wayese engena kuEsther kanjani. Wafika futhi wayiveza inhlonipho.
1: Uqhamuka endlini kaJuda.
0: Uqhamuka endlini kaJuda.
1: Indlu kaJuda. Indlu kaJuda.
0: Uqhamuka ekuphakameni.
1: Akuyona inzalo kaShem. Ngathi akuyona kaJafete kaShem.
0: KaShem.
1: Kulamadodana amathathu kalokuzana ka.
0: Shem, Uhamu.
1: Bese ubuJafete. About three.
0: Yeah.
1: Ujuda baqhamuka endlini kaShem.
0: Uqhamuka ekuphakameni.
1: Yeah, wase abakithi lapho.
0: Uqhamuka ekuphakameni uEsther. UEsther-ke wasefike ikhombisa inhlonipho yasekuphakameni. Sakhuluma ngomfundisi uMzini owaphendulwa yinhlonipho yomama basekuphakameni. Abantu ozothola ukuthi baba amakhosazane bayifundiswa lapha ku-25 nje kuqala. Bathi bayafika bayakhula bayogana. Ngoba yazi ukuhlonipha nokungahloniphi. Kokubili usuku represent ubuNazareth. Ubrepresenta ngendlela enhle noma ubrepresenta ngendlela eyi. Abandeke abantu ababrepresenta ngendlela enhle.
1: Yeah.
0: Ngoba igcina isithi into ungayakungitshele ngalabo bantu bakaShembe. Laba banenhlamba kanje. Laba badelela kanje uyabona kunalabo bantu abambalo. Kodwa babe nezwi ngoba bakugibele lapha ya TikTok. Bakugibele lapha
1: bengaphethe lutho engqondweni nasenhlizweni. Uyabona uma ufuna umukelo okuhle akube khona something engqondweni bese kuba khona something enhlizweni. Uma ispirit uma kwani imbewu imbili. Kunembewu etshalwayo, kunabatshali abatshala imbewu kaSathane yokulwa bese kunomtshali imbewu yoxolo. Uma ubona abantu belwa kusuke kolimayo khona efake imbewu yempi akathunyiwe uNkulunkulu. Lo tshala kubona athunyiwe ngoba khona ukufuna siyiqaphele leli Bhayibheli okukhulunywa ngayo. Uma ubala ey'ngxenyeni ey'ntathu kunengxenye kaMosi etholakala Exodus 25:8-9. Leyo 8-9 munye umuntu ofike umuntu uma ethunywa ezulwini uvumbulula izinto ezenziwa abanye abaprofeta ngazo ebese ekhuluma ngazo kubantu. Ubona umuntu eqhamuka nokwakhe nje yingoba akathunyiwe uNkulunkulu. UJesu uma efika uvumbulula lapha indaba kaMoses Exodus 5:8-9 uthi ngo-89 mabangenzele indle engcwele ukuba ngihlale phakathi uNkulunkulu. Mabangenzele indle engcwele ukuba ngihlale phakathi kwabo njengakho konke engikutshengisile khona njengomfanekiso ethebulakele. Ithebulakele ke ilokhuza ila uNkulunkulu ngathini ngathi ila kwenzelwa khona imisebenzi kaNkulunkulu umuzi oyiladi. Umuzi oyindawo la kubekwe khona iladi. Njoka kusho umfoka umfundisi la ethi khona ubhoko khona imani ihlala endlini iyakhelwa. Uthi uNkulunkulu abamakhelanga kuloku la kwiTestamente elilokhuzayo Testamente elidala ayakhiwanga indlu. UNkulunkulu uyathumela. UJesu uma esefika ubuka lo mbhalo usethi mesethandaza usethini usethi intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Intando yakho izokwenzelwaphi? Izokwenzelwa kuleli tabernacle eliwumuzi. Mefika uShembe ufika uyawakha yilena-ke osuzoyithola.

0: そうなんじゃ。John 5 verse 19. Khona uJesu waphendula wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, indodana ingenze lutho ngokwayo phela lokho ebona uyise ekwenza, ngokuba lokho ekwenzayo yena nendodana iyakwenza. Uma kubona umuntu enza okungenziwanga uyise, ingoba uyindodana kayise ngenyama kuphela, ngumphefumulo akayona indodana kayise. Ingasi ingakho inkosila ngalapha iphikisa lento eshiwo yilapha, uthi cha, ngeke mina ngize ngiyenze leyo nto, ngeke ngize ngiyenze leyo nto, ukushiya umsebenzi kaBaba asinike wona ngeke ngikwenze. Wanqaba wathi ngeke ngiyiyeke lento ngizoqhubeka nayo. Namhlanje kuqhamuka abantu bathi lokhu akukona, yenza lokhu, bese bevuma bakwenze nje kalula. Kalula nje umuntu ebese yakwenza, bese ukhohlwa ukuthi so kwenze njani manje. Kalula nje kube lula.
1: Mfundisi, kade sisakhuluma nje le ndaba yokuthukana, ngoba iyahlupha le nto. Thina amaNazaretha sesingene kakhulu ngisho kulezi iy'nkundla zokuxhumana ey'nalezi y'nhlamba, ofica kuthukana into ongakwazi nanokuyibuka. Yabona nje khona abantu engingasakwazi ukubuka amavidiyo abo la angikho naku-TikTok-ke, ko-Facebook nake, bayangabona nje ubuso bakhe lo muntu, sengiyayidlula ngoba ngiyazi ukuthi hhayi la moke wathinta la akunhlamba ebuyayo. Ngikhumbula indaba yenye inkosana le eyake yahlala emhlanganweni, yaye emhlanganweni angisazi noma kwakuwuJulayi ma ngikhumbula kahle. Yahlala emhlanganweni impela nje, yathatha ilive emsebenzini yayohlala emhlanganweni, waze wavala umhlangano, yayesigoduka ibuyela ekhaya. Mayesebuyela ekhaya yathi ifika ekhaya nje yavele yagula kancane nje ngosuku ebuye ngayo, yagula kwayinsukwane zihambe izantathu ihambe emhlabeni. Hawu hey, kwakhulunywa-ke ngoba siyakhuluma siyanukana. Awu bani useemhlanganweni nje, kwakubuya emhlanganweni shouthi bamshaya ngophoyizini emhlanganweni ukuthi hhawu siyofela ekhaya, ngoba phela kade engenalutho nakade benayo emhlanganweni kuvalwa. Ayi ube ngenalutho lo muntu, sinile nje kwanjani kwavalwa wagoduka engenalutho, siyaxakwa manje udleni endleleni. Hayi wafihlwa, mayiceda kufihlwa nje abuye ukukhulu ukushesha. Kwenye amakhosana abahamba nayo 23 abasabatha nayo la, mayibuya kule nkosana uyasho ukuthi hawu sibani bani, ayi ngihambile, ngiyanizwa nje lapho niyakhuluma nithi nina mina ngidlisiwe, akekho umuntu ongidlisile mina. Mina kwafika iy'ngilosi la zafike zangitshontshe emhlanganweni, zangithathe zahamba nami, zathi ifisa ukuhamba nami ngiye ezulwini, khona umsebenzi ifise, kunomsebenzi eyifisa sizowenza nazo la ezulwini. Ngase zingitshontshe kwawukuhamba kwami, ukugula kwami ngihambe. Kodwa ngithe ma ngifika la angingenanga ezulwini, ngihlulekile ukuthi bangingenise ezulwini ngoba kutholakala ukuthi mina nginenhlamba. Awu ngathuka mina mase kuthiwa hawu bani awutholakala isono kuwena, kukhona sisono sinye kwena esitholakala esibalelwe kuwe, kodwa ungcolile unenhlamba. Awu oye ngathi mina ngaze ngithuke inhlamba, mina into engayazi nje, angaze ngikhuliswe ngenhlamba, angaze ngithuke inhlamba. Kwathi hhayi awukwazi uyithuke inhlamba, angithi uyabona emsebenzini la usebenza khona, uyambona usibanibani nosibanibani laba abahlale bekhuluma bethukana lapha ya umani lapha ya emachange room nasenkantini khona ke lezo yikwadi lezo uma usebenza neyikwadi nje eyithandile
0: oshintshwa negama lakho
1: ukuzwe nje impela
0: khona umsila wenja
1: yizo lezi yigqambane namagama impela ushintshwe negama ezithanda nje ukudlala nje ngenhlamba uthi ke labo bantu bakungcolise nayi inhlamba la eyindlebeni zakho isibona inhlamba la manje ngeke uze ukwazi ukungena into ongasukwazi ukuyenza hamba emhlabeni ufuna umuntu ongasakuyele ebuhleni afika kunikelele bese ukwazi akucelele ukuthi uhlanjululwe inhlamba leseyindlebeni uze ukwazi ukuthi ungena la uthi njengoba ngiyilana-ke sibanibani ngicela uhambe uyonginikelela ufike ungicelele ukuthi ngihlambuluke ngikwazi ukuthi ngingene ezulwini ngoba ngibanjwe leyo nto nje kuphela inhlamba umbuzo-ke uthi mfundisi ma ngihlala kuTikTok ngibuke umuntu othukayo ngize ngiphendule nami le nhlamba yakhe ayizongena yini kumina ayizongivimbela yini le nhlamba yakhe phakathi ngoba phela lo muntu ungathi uyasimema uthi uzani ngizoningcolisa uzani ngiyisho le nto mfundisi ngiyithathela emagameni akho othe uma lo muntu singamzima izophela le nhlamba isizathu sokuthi ayithuke ingoba siza
0: ngobuningi
1: siza ngobuningi bethu uma isibize ejozane
0: sikhombisa ukuthi nathi sinenhlamba
1: nathi sifana naye kusho ukuthi ngenye indlela iyazwana le nto yethu nale yakhe ukuba yizwani ngaba sisondeni hayi angizwani nale nto-ke mina ngiyadlula la njengoba ithola kanje mina ngiye ngibabuke nje awu sibani bani lo angiyibuki nokuyibuka ividiyo yakhe ngiyadlula ngoba sengiyamazi umake wawuvula umlomo kunegama lenhlamba elizophuma kuyena emlomeni wakhe so angayihluphi nanokuyihlupha ukuthi kuthiwa ubekhuluma into esile noma engasile kumina nje hayi akasasile nje ayikho into engayilalela ephuma kuyena ngoba lo muntu nje unenhlamba manje uma kukhona umuntu owavalelwa izulu ngenxa yenhlamba yabanye abantu mina angizovalelwa yini izulu ngokuthi ngihambe ngiyolalelana nalo muntu lokwethu ngizwa ngendaba mina kuthiwa khona abantu abathuka iyihlala kuthiwa nje hawu angifuni nanokuyomuzwa bahlale bengitshele kuthiwa hayi hamba lapha kutiktok uzomuzwa ma ngikho kwalapho kutiktok angifuni futhi nanokuyizwa indaba yalowo muntu uyabo njengoba seningitshelile nje ukuthi uyathuka sekwanele ngoba seningitshelile nje ukuthi wenzani mina yini engizayoyilalela ngoba yabo njengoba nje nithe nje uthuka usibanibani uthuka noma inkosi ethi sengizwile yini-ke ngisazoyizwa enye ngoba seningitshelile
0: njengakukhona ama-restaurant eThekwini kudliwa muwa ngitshetha ukudla kwalapha kuba kubi yini engadala ulimi lwami luconsa mathe cha ngicotsa mathe nje ngiye khona
1: ngithi
0: ngiyokuza ukuthi kumbi
1: ufuna ukukhipha imali nje okokuqala
0: yokuthe manje
1: uthenga into osuyitshele ukuthi yini
0: uma sengiyidlile ayingenile ni kumina
1: nayo
0: once ngayidla le nto embi ingenile kumina sengifana nabo abakudlile ukudla okubi nami sengumngalo
1: okudlokubibakugulisa nawe usuyagula
0: ithi inkosi yasekuphakameni ungajwayele ukuhlala nonondindwa ithi lo mfana uSamuel wahamba wahlala nonondindwa uthi akuzona iy'nwele kuphela ezaceda amandla kuyena uSamsoni uthi enye into eyaceda amandla kuyena ukuyohlala nonondindwa uthi uma ujwayele ukuhlala nabantu ababhema ugwayi uthi uzoba nephunga likagwayi uma uhlala nabantu

ngidiscourage it. Qala nje kancane ukuthi umlimaze umphule inhliziyo yaba sekuyasuka sewunesibindi sokumbulala. So yeah, isho njalo ngathi ungangilimazi.

Kusho mina ingcwethi ngithi kuwe abana izinto sabe mana awu jabulela ingoma engaka wethu manje ayihle emthaleni wayo imbongolo abuya kwenza sula amadevu imafo sephoqoko sithoko lenyama futhi lokwelekwele sakhela somjikisha nasiwe kabi mani saba ngumphini ezinye ziwa ngamakhanda mnodili izidili sigiza sithi sayibamba sayeka sayibamba sayithaka unyawo sandla senyanga siyabulala siyaphilisa isandla sakhobela siyabamba siyathwebula isandla somvangeli siyathinta.

0: Nazi izindaba zinanda 88.4 FM nosibusiso samajobe sithole.
1: Ezihamba phambili ngaleli hora ungenelo sukwini lesibili ke namhlanje umbukiso osomabhizinisi wesifunda saseningizimu ohlela kumasipala weTheku oqhubekayo njengamanje kwaMnyando Shopping Center eMlazi eningizimu yeTheku. Kanti ke iMeya Solundi inikezeleke ngeyinsiza kosomabhizinisi abasakhula.

0: ngendlela kuyiyona bese bayibonela ngakugqibela nje mlaye lapho ngasekhaya eh ngiphethe esinyi isicathu esivulekile la hayi sakhiwe man Nkosi yami ikapisi lo igqokile nayo iyingxanye
1: yabo vele iyingxanye nayo
0: hayi ngiyayibona
1: ngakhaya yokida amasendli ngakhaya imbali ngoba ngisho ukuthi manje ngibheke kahle kahle ukuthi ngakhe ama-jacket ngakhe yiyo amabhulukwe because ne-leather ngifuna ukuyimodernize ama-brother mhlawumbe lokho ukuthi kungabe ngazuthi i-leather mhlawumbe u-black no-brown sekumile lapho akhona amanye amakhalazi khona namanye ama-texture e-leather angaqokeka yabo ayiyenzeka nje lento akungabamanga
0: mfethu ngiyathokoza kakhulu mfethu muhle umsebenzi kambe nitheni itholakala ngeplani khona kwana nizenze khona
1: okay sila ku-stand number 105 enanda sisenanda endaweni yasenamibia mosemtshebheni uyakwazi ukungithinta mhlawumbe mosetown ungaya endaweni yasebet center eshop number 2 samtkes botiko ila ungakwazi uphinde ungithole khona
0: ninamibhayeni lapha enanda kulungile
1: yebo yebo benamibhia ka-champion eringini emtshebheni hayi isekhaya lami lapho
0: siyabonga kambe yabuyazi
1: olright ngiyabonga
0: shapho mfowethu okay besixoxeke nomncedisi umfoka mbele laphana-ke ophuma ngaphansi kwe-G-Man Leather creation eyi bahaya sithathule singasuku mphansi isikhwama sakhona uyinto nje ubonayo ukuthi yabona uma kuthiwa impela uyathanda ngisho unganika iy'ngane zayidlale ngayo ziyoyibuyisa niphinde uyikline phinde uyigqoke futhi ayinankingana nencane kulungile kathenani isikhathi emzuzu laphana-ke yashiya ishumi nanekesele ngaphambi kuthi kubumba laphana-ke ihora lokuqala ke sihambe sishona engomeni njengamanje kanti-ke siyalaphaya uthi ngibona ukuthi sihamba kanjani uma siye engomeni kulungile ake sihambe sishona engomeni ya yeah.